0: money. Hey, walls up now. Yo,
1: ayisivele singene. Hey, baba siyangena baba.
0: Labafana bese
1: kuwe. Ayisivele singene. Ngena baba.
0: Abasijwayela. Hayi. Ah, masipalada baba, ngithi sizovele sizingenele. Hayi wena. Yo. Yeah. Hayi.
1: Siyabona.
0: Awuyazi baba.